canto. Hai no hai lam so ko khnai tong nai kha pang ni ta khok bu khok khate mare kiching song no fm ojent 101.6 megahertz te ojara tong ang loli ta ni ni wan chok mong pandawo jeng sai tong nai mani shak no pui je jadi okok na te nei to mung na norok bo kereng namu sung ke kereng hor di 2326253 biskango 0381 dana tapok di piaba fa di ojara kok lam rok to sung chala ke hai da ra jamung fa sing thang le ne te kisi sa jorani ya golo sung hanyo hai te kisa panda ka ham tong di ringi tong lak ma ho panda o sung hanyo hai hab le ne nge khnai tong di pa ya shak jora te te ham bai maro na ro go jora panda khnai tong ma pa ge tyun khai tong 101.6 megahertz fm o jento